0: Mamia. Senga busagara yo. Ebutangala bana mukize. Oye ni mchara samu. Namkiza msomese chindi. Wanji.
1: Yeste njige. Mkanda wange.
0: Wanji. Wanji.
1: Kofutia.
0: Ndibuli unji.
1: Ayacha mukamute singa tali kumulikana.
0: Mukamute zwa mtese ya mtia imeku.
1: Kwa uja ima kusawe na amadi kari kubweno ino.
0: Aino wa mtia imeku uru amadi.
1: Olero mchere kwa mtu ya mafu.
0: Tumugeye, kubabe ile kuwe kageye ino kutuka. Lekageye ino kutuka.
1: Seo.
0: Kutuka kwa mbuze kuna unowena kawa. Amina, amina wango wejaguzi.
1: Wejaguzi, nakamome.
0: Nakamome.
1: Ni
0: mwani na wabi avulila wabi ya nevyo.
1: Valero, yako bati mulu wa yeo naka mwono mutanda mweni mwani noyo.
0: Sorry.
1: Kante kumuba no gali.
0: Oli wa ideme mangu mangu tuvuyo.
1: Kwa andi kutumira kumuganda angu banu chisivu yevuli gana.
0: Ani one aliva tumira?
1: Ono muganda uchisivu yevakali ya.
0: Ndiyo soke ya kumena kakoti umuise igagata ya vigodo.
1: Umuise igagata mwene, chisambila ngulu ngwata ya vigodo.
0: Aha, ali haji.
1: Ayo misambi vyele.
0: Aha.
1: Verano, data kuseka wangachibu wekabida.
0: Aha.
1: Weka budala poto.
0: Aha.
1: Yazidi.
0: Aha.
1: Nye mkwezuma waifwe, tubachibali ya.
0: Yerijoja niwe, tulia niwe.
1: Yee, mwle sigole, vuli gana.
0: Nga tujire we nakuwe kuchi inga bansa lirengo kuyangi.
1: Zeni wampakwe chitumbukulu chimala.
0: Kuwaje chitumbukulu chinkoto. Kuli mkezi. Anu kuwale kere nkoto.
1: Iwani ya ngoma, kwa mbongo.
0: Jena kulima gumba.
1: Jolimba, jolimba.
0: Auti omuka alivu lila muvi kwa tulije somera.
1: Ayo muna. Noide tulije.
0: Ndi kuchako hida ufayo echi mganda wange.
1: Nda kufugangu tunze kwa wabasi. Iyo wani. Mafuta alita ndala ya tulete kutole ganga ya tuleta ya tuizai.
0: Ate basi na mukoba?
1: Yes.
0: Anenge kezenga ukatavula.
1: Kale. Damu ebu jangala ye na mtu mire.
0: Kale sebu.
1: Odichisubi mtu wazi chiji umeyo we ituba akutu mire.
0: Kale sebu.
1: Abanto mena mungalu mwena mwena nabe ituba tuliku mwena mwena tuliba redeza ntituliku.
0: Kale.
1: Ena kutende.
0: Kale. Wala ya betu pamwe vale kunenda. Abe ulikana tiveta vile. Abe na wangwari. Wanji.
2: Uwe lukue rezenzi.
0: Uwe na wewe vale kujiguliza.
2: Amina sumu. Oyogirani kasangu ngaranga leo balagala mwegombola iliyebo katube Mayuge district.
0: Otaka kote ebu mama wei mwe. Okobango te ebu mama wu.
2: Abu balagala abantu ave mugiri abantu ave bukasiro bona bona bakumatira.
0: Buyemba B.
2: Buyemba B mugiri A mpeno te kubuka ili ate mugiri B.
0: Owe na WMBD.
2: Mtu wange nsima nchekateka yukubuso galoyo.
0: Abe bukasiro baliyo.
2: Ate bukasiri hiriyo maliki ya bayo niseka wange. Ato te kukamute kazi. Kala bantu babu vanyizibwa ino ndaso kakone kubataka abeba lagala vona vona. Ate chi yake chiribo. Ntibuba lagala ngaba lagala. Owa alate wabiru njituwa manatu wafuna itake hiriyo msigiti hiriyo msigiti gulikutambula. So soko kusima bantu abeba lagala. Tuna. Alala.
0: Alhamdulillah.
2: Allahumma amina. Na kuna kunima mawanginga wanga adabu sakira huo. Uwo mugenzi baida wali na ino mugenzi. Na nina muandu wa uona waliku na muandu wa idaba uva galana za nukumbali yaba ugi. Iyo Allahi mungu wa ina ngiri wa kende zisa avantu wa gaba ganga yini muka ili wa
0: ugi. Amin.
2: Ayisa mungu wa bakumi.
0: Sorry.
2: Katimpera anonda kusembia yu family yangi. Ntumoka zoku la chavu na nziwa naba na baifu.
0: Ii.
2: Alala basiri, musana, abantu kali mu kale abantu wabona nga basira mu inshallah sa Mungu akutabirire nga bya tukiza
0: abeka vulo
2: nda soko kuto ala sima kwangi nti wo bonango bwino po yo haji kivumbi chabufuna nizibwa nti abasada bwe balagala bakwenda ino abala ni maige district
0: kali
2: abantu abekali andya mune yeri omuda mumala la ko jeri da di ko jani bona bona bavuna ni zibwa kuli mtu wali yesa
0: review abeka anja bakali engwe na likali
2: na mara ndiye sembi ayo
0: sebo
2: bamwe takasango ahamada aba kamuli
0: sebo
2: wanji
0: abeka yanje engwe na likali ba marao Manikwabi. Oh, ngada bameketanga ira wali. Dari ngada
2: ngada mumla no ngada yaje na biyo.
0: Ngada begema.
2: Abantu bona bona buli muntu mumbera de oli wabula ndi katangu magidu nako wabulido.
0: Kale. Mana beka anja muso niwe. Aye ngwe ngwe no dai dave gema ko. Sokweko. Ka palu ko. Wanji
3: akote muganda wa
0: nzi bulungi
3: nkwenda ino
0: okakasa
3: irala
0: onani anende ino
3: mweza miruvonda
0: abwebonda muli mutia
3: tulio tuteze
0: chairman wangaliyo
3: yose korito
0: mukoboti muende ino
3: era kuuliriza
0: okakasa
3: irala
0: mukoboti niza singo muenda mumisinga o wena kawalo
3: ye wandisi sa yambanze
0: o wena kawomuliza kwa yimuruma sebo
3: Sebo.
0: Owe naka wango muuliza kwa yimuruma.
3: Awe naka muuliza kwa yimuruma chino.
0: Mulunji.
3: Mulunji.
0: Mkoboti mwini nungamu subwa.
3: Sebo.
0: Eee.
3: Kamote mwoko evisente.
0: Oli waideme mangu mangu.
3: O, abantu ze kungawa antu wangabali kujoku unonda kwa vice chairperson uwe chalo cha mirembe. Ntivana mugume etabaye batisa tisa.
0: Eee.
3: Mulonde ni chairman wange.
0: Bani abali wasa wajoka londira uo.
3: Yes,
0: sebo. Ndibana wati satisa wabana iwe.
3: Ya besa idia yindi. Na basina wali kutu satisa imuna ipati gumite ino.
0: Mwumuli kumuma gumite.
3: Tuzira tabu.
0: Ate
3: ena tunukuri akalulu kano.
0: Amina.
3: Nga tuzira kunavu za ena yena.
0: Amina.
3: Ono mzame rubu ndanga bulito.
0: Abebo nda bana
3: mkuzi kujia kulia. Kucharucha mirembe. Abebo nda mbena mbena mbena mbena mbena wali.
0: Ndi kujia kulia kumputa.
3: Amina.
0: Kumpute mungu
3: sabu. Kwa tulimba limba ndo buruboko vote ya IPT.
0: Iii, mana chiachia mani omulango kwa wa muino tiyo.
3: Aya, kani kakusubi ze.
0: Iki kari.
3: Insha Allah.
0: Kati, o ina namba yolo, owe Kenya, owe Kibale.
3: Aliwa?
0: Owe Kibale muino.
3: Oyo nina yo.
0: Kati yoko idobu za namba yangi.
3: Amina, nda mkoba.
0: Mkoba ajikuwe.
3: Amina, sabu.
0: Kari.

0: Hello.
1: Awanji.
0: Wewe alofuereza.
1: Wewe ni baloku jibako.
0: Ona walurenga Muhammad yokuwe kuma.
1: Abevuma muri muti omwana oweka.
0: Abevuma tuli balungi.
1: Bananga ngamba misinga bibi baby ni bimami.
0: Wena tupiwe wewe baloku fuereza.
1: Muri bulungi.
0: Muri bulungi le kante kumuba nebise.
1: Emiko jakendera.
0: Wala masadi ikienda iga.
1: Aha.
0: Mwendeza akalulu okukali obulungi akobwate yamani.
1: Muri alikuira kwao.
0: Alikuira kundi na mchala wange mama lasidi. Mwenda kubanga na akasi okumfumbire itoke.
1: Muri ali
0: menye mama wange rukaya enda iga.
1: Sebo.
0: Wokwe
1: mama Rashidi zigamo cheme nisubira okulira mukuba na akasi nze. Wata huo mgo huku fumbira.

0: kugenda lije skomantu kawe abandi otasola kutuka bulira wanje wanje wanje wanje hello
1: go
0: wanje baba
1: sibwe bolo kuwereze iwango
0: wene bala kujibako
1: nti galanga nkwenda
0: okakasa
1: ono kasangu obalagala
0: abe obalagala ebune ewe ife
1: muna obalagala enonge chalo
0: ekemba dikario
1: muganda wangi muna davudu kada seta yu dhabi yaku ibika adubi na ibika adubi ya taberenge
0: ekembele ibika adubi na kasangu mukulu wangi
1: ndakusembya yo mukaire wange bamweta ambiri lenga anga era busakira
0: mukulu wange soko linde koti
1: yesebe
0: ukobo tyambo enkembo da seta nga kukaso zakalia waka bulamu diliwo
1: mwana
0: oi kiriza ngani diyo
1: ndiri ayo byokulya bya wayo jobo bana tubalanzi bizira yo no mwana buti okudimulaga bintu bichuka Nga buo bwana vya chuke vya linge vya jibu tiyabantu vya inabubwela
0: Iii
1: Mutifei checha jangari galinga maka kumaka chaji ayerero muga anda wangeka ali yevyo
0: Katwe ikiriza ngandi yeyo ndiweyo
1: Evi ndu vichuka kati mpela anubwana nda kusima basilamu ave vubalagala vona abali kuteka teko msikiti gobe tajabari masikiti vubalagala
0: Kari
1: nda kuba sigala ngamba sima ine da programu etambule nga tulitambula nayo kati imperano nze ngo omuntu nsoko okusima nti ekateka dabu soga loyo nti banange twena nife bano tuba kuno twawulira tusaba ono ndi kumpe wo nga nze omuntu wa bulido abantu bali kumatira ayenda kusembayo omuntu mulala
0: ngase yani
1: bamweta president owekyalo Muna ange ngegere nivu bala gala yona yono kufageva paka gekoma Bisibire kuchia mani omukaire bamweta were guri soni Ay muna kabaire muntu mubi kunte kateka iye chalunga bochitegera
0: Kakati
1: Esebo
0: Mzaibi sobe deni chia paso ni wabu yemba biyo ba
1: Muna Ay muna
0: Wanyi
1: Mwene ngeri yoli kona kubantu na kubantu vana angu msa nda wabu unanizwa bi kuchalu chita ya tutambuli ya mumbera ya bulido
0: Eee
1: Mwono mtu wange

0: Wanji baba.
1: Kwa mwamba di mkaza nga wama kaza kuri ya dimbu la umeru.
0: Abe umeru umeru mtia?
1: Kuri ya hulu unji baba.
0: Dini umeru chiriwa?
1: Mina maingo district di gombolo la liya mtumba.
0: Mli mtia?
1: Omuluka guwabu chino.
0: Mli mtia la sebo ni wanyabu.
1: Kuri ya baba.
0: Kwe
1: bale kutuweleza.
0: Amina.
1: Otuku vye kumuti mafwene.
0: Oka kasa.
1: Erati yo boro okutano litukalika yo tuire mumbe tikuuliriza ngo wechipigwa
0: eh
1: ayerero nkugwire
0: amina
1: wande kanga zena zena ndi kusagala
0: ndi muzano vino
1: kanga kubiriza abantu abebumeru ikaganda kanga kana film kaza kalulu olwe songa omwano yatende tibulungi ekyalo emyaka musanvu
0: amina
1: Imani yali kune ya mujo mefa Ndali kujia kumula ya kovati ono no mwesi kwa Ndali kakumi ya bulu unja abadu Echi ndile kankumula ya bulu unja yoga Niti majidu Mweta mwera vila
0: Lewe bugeruka
1: Lewe luka orwe nsonga Wenali nganga andi kuchalo kwa nganzana matatunga Kalimu anamoto ya geza kuino gando veda
0: Mekari ya geza kuino kugema
1: Gangema batisiba nga mwemi kuwa baka wena vwamu mungu Munga sofa wena tesa kumale dira nga kubiriza wangu kukole vintu edirungi
0: Kari
1: Echi ndi Kwa kiso ni vate ganya evulu ndiga
0: Buti asemba yo
1: Asemba yo nji asembi ayo Mama wanganzala safi ya tivirivawa Aye Edinali bugade bugade Mwana mlenze mwende ino mkuru wange
0: Kari simu
1: Nige wali wali
0: Namkizave nama ingo
1: Avena maingo balu kira kaba bali kuvazuri uzalo yo na rafinga
0: kali

0: mangu mangu tuveo. Waji baba mangu mangu mdachika ndala.
1: Sero baba kuweleza.
0: Uwe na wivali kujibaku.
1: Anasemba ta saidi oksinze na wampamu na mtumba.
0: Awe na mtumba mlimutia.
1: Na mtumba tuibulu nji.
0: Mangu mangu tuveo usiku la kubantu.
1: Na wazanyi alasilamu betaladi na masikidi Ibrahim Luchiko.
0: Aha.
1: Sula imani asenge.
0: Aha.
1: Mzee Wilson ni nafanti pavi mwamu nana tuzeyo mzee ibetamu kwa mkule mbeze itasuba lembele ya na wampandu
0: kari
1: yote za soro wala kutuwe
0: wanji
2: wema
0: kari wena hello itilikulida.

0: toloba nga ayimba bulungi dancehall nga yalina otuloboozi otusobola okwemba afrobeat wamu wa dancehall yaluyita nga ona abeeda olwemba n'oluwa omuntu alina vocals da dancehall n'alugemamu ayinza okukuyitira mu miguwa so kukusinza kyoba okompozinze olowooza munti kati wano wizi kukusinzira bwalina amaloboozi amanene kamuwe dancehall ono wa kukusinzira Farid bwali nti alina soft voice kamuwandikire R&B yeah so tutye bwe tukikola
1: ojja kumpandikira yo kwakemba tugenda kwemba kukumbeere ejja mumaiso
0: mbulina bungi Justin kobabu kobote oyida kumpaayo kuba buliwo
1: tweri kyendi kwenda
0: bungi emiramwa jona jona nzo ndili otya yes so banange abawagizi bange mwena mwena mubeku mubewo

0: kubanga chetu wale kuhile timu untu ate timu oyogwa muntu
1: olina kemba karunji
0: yes.
1: Kewa freemia olina koroido nabele kunibaga ndabange abali mungu abana maulile special abakola entertainment wa nebusoga
0: yes
1: tuwabele kusandis business center wa uwile nga tulikuwa ya kuluwe mbalu nga uli montu wale kwa this song is nice aye ndijia kutuwa laku nga tukali tukakuluwe mba katuwa ya kukubitua ntu na hivirimu industry bato olio muku bantu ababane kwa kustage nguli yamba ku tough soldier
0: yes
1: kustage those mu battle of the champions
0: yes
1: bato ngeiwe ngo mwembi ali mundonge odikiririza okikiririza mu battle nti trust otumutegeke yo no bani sirenda oba nani omwembi yena ina aliwo nti battle of the champions obikiririza
0: nze kusaidi yange bato nsobola okudikiririza musinganga baba bali ku battlinga omuntu omutuufu
1: okay
0: and most cases nti ba babanga baleso omuntu mu time entuufu
1: okay.
0: Battle nunji ino kuba osobola okwepima wategera nti mzito wanti battle dodi tuyamba ku okupima amani go wategera nti nti nze nina amani mu kino wano nzira amani osobola okwezu actually okwezura
1: okay
0: yeah. Bato nungi singanga dibanga bato dandongo nga tidi tuwarabula mbwachi cause bato dina abantu abandi tibachite gira
1: okay.
0: Bato weba bato ya ndongo nga kwemba kukobanti nze ndi kujia kwemba kukusinga
1: yes.
0: Olichite gira mpulisa murungi ndija kwemba kukusinga nore ya kobanti nze njia kwemba kuhula iwe wojia kukoma neyo bato nze jendikiririzamu ngateko okay. Sabandi ntituidake erencho nkobe ntitukoze bato katugeze babato linze tulazoke oba ni silikoni oba no muntu yena
1: yes.
0: Kati abawagizi bange boba aloba ategera nti tuli mu bato yachi ya ndongo ate bachitwa na paso no batandika no kwenda okukosa abawagizi bange
1: yes.
0: Oba abole abange bakosa abole mumbera ate yindi
1: yes.
0: So bato dibanu njino singanga muba muli kubato linga ndongo
1: okay
0: yeah
1: nga muzira bino
0: nga muzira ato njya kwa gano ero muteme jambi ato bufwe mu FNT biso no echo tichikiririzamu
1: just bato yasigala ku
0: ndongo ewobango oli kusala oti twembe abali yao basaleo kuife nani omunene
1: okay
0: echo ndikirisagania nacho
1: yali echinto chabere mu bato yabana abana ba tafwe
0: yes
1: echo kulangirira omuwanguzi tubetu tuchibona ku ne Uganda tubere ni battles da bakamilioni aba Bobby Wine ba Good Life ba Bebe Cool bani kama bani battles ni recently try ni battle ya Shiba Kalonje ni Cindy Senyo
2: ayi tibalangira
1: ayi tibavanga yo kulangirira sinze atenga anyway bachireka mba wagizi bene babe yati yo ifene ya sinze yo ifene ya sinze kine cho kulangirira omuwagizi wo chogera kuti
0: okulangirira
1: omuwanguzi
0: okulangirira omuwanguzi ndoza nti echo kisinzira kuchibaire kuchi ku venue
1: okay
0: ntibuida kukerencho abawagize abo bazibu bakuinonola nti gundi na asinze nze bwendida ku stage niba kubendulu nga ya amani
1: okay
0: nga nakatuka ku stage niba waga ninemba echintu niwe kibati nga ninemba echitanu maino nga ye endulu ababaire bawulire ndulu
1: yes
0: toja kuba kakasa nti olata ye ata kubibwa nduru nti asinza gwe bakubirenge nduru so echo lwisi bachikolo olwo kusanusa chi
1: audience
0: okusanusa audience aye tichiba cha tichiba anti cha bajaji
1: okay
0: nti obati chiba anti chi bachikozerwa lwa kwenda kunafu yole aye bachikolo olwo kwenda otola we pressure singanga imwabe mbe mbamu idinte ah ze it is good na yembia na yembia ni baje ajabu sebo bategera.
1: Chono ya NBA ino. Okay.
0: So enduru eyo. Beba ile wao. Tosobola kukoba muwagizi.
1: Yes.
0: Otigundi na asinze ngono guba senzo kubili. Oye dibintu bili bibili. Okukubili omuntu enduru.
1: Yes.
0: Okuida kustage ni mukoba muti. Yeah. Trasoke wife. Nole naida. Na yemba buembe. Abantu ni bakoba ati. Ya yembe.
1: Ya yembe.
0: Echo chanda ulo. Era chaba. Bato nabasobola okitegeera.
1: Okay.
0: Era buti sawa dino. Kuti abantu baliko bati mobo omuntu aide baamukubira enduru. Ekitegeza naba aliku ki? Aye enduru kyanda ulo kukwemba.
1: Baize okubira enduru aye ngore gubata kubire.
0: Aye. Ngaye mbye. Ekyo kye ndi yogera ku bato.
1: Okay. okay.
0: Enti olaida kuida ayemba ayembe nga buli kimu kiri set buli kimu kiri bulungi
1: okay.
0: Olaide abaka ina kudu ina ku stage enduru ekube nje ndi kasomu wagizi otigundi na asinza atakubibwa ndu
2: echire nawo nga olusi dalo kale banana kubana ndu kale sometimes ngo ina way more olusi
0: ochitegera no echo kubiri echo kubiri chino ndi jachi chino kanchogere
1: mizi ndivo nayoja
0: chino ndi kujachogera nze nganze tulazoke ero muntu wamfuna obubi amfuna nganze ticha radio ticha fali diti cha management bwebukera ngencho nti tulazoke tulikwenda mukole battle obagundi alikwenda mu battle timukera ngancho no mbeda no ntwala wife na wandala no ntola ko wini kabulaza ewakeba waka
1: ila mungu wakantu wako
0: bebukera kuncho nga tulimubato tobe danga muntu gwe muli kubato linga naye no mtu wala waibwe oti tuje waimwe yedu yeni tole chifo nga chiri nyuto bwe mbanga zendi wa na maingere munde waifwe nga gwendi kubato linga naye era wa waifwe na mutumba
2: alese pute muno muidinda
0: olichi aha tutemo chifo nga abe wife ba wala nabe nabe nobole ba wala
1: okay.
0: Tuve mu chifo echo nga ezilaja wozanti a ere waibwe tukubaga nawe ndongwe
1: ani ani
0: avu awo nako nibako bantu banono na asinze echo kitegerekeka
1: yeah.
0: Aibo bedo omuntu no mutwale waibwe kiba kyanda ulo mu era yeah. Sigala aba wa amani okukusinga
1: kale togera kundi kuchina oyidi bwemfuni omwana ali talented eri ebintu byabalumiriza nga imwe ali talented
0: yeah
1: eri ene mbedi tambula ku TikTok oko maluna kululala luti lwaba ni challenging ngani nji ne ino ai ngolo emba ni weyiwe ngo mwana idi okwemba wolu ulirize ezira chirimu eri ene mba dili oko wizo ya didi ino
0: ngalo emba chi
1: emba ni nji
0: Fali diluwe mbachi nkomera yo luemba lola kuwe ne mbani nji
1: eche mbechi tambula lero cha mwana musoga
2: ko diulira odi yo luidi na msimu yo luulira
1: ati basansi za babu sanse
0: tukate obone
1: ne luemba ngo lwe basansa busanse aya abantu wabonanga na abategevu baliko la challenge ngeri yo luembo lulunji rebeta proud musoga ngaluzira challenge ngadi
0: kati obone
1: yo luulira oti ya chintu nge
0: echintu echo tichi ulira kububi kubanga endongo ati omwana asobola okuyida n'ekintu kye nga ayenze kufuna tension ya abawagizi okitegeera ene mbedo doliikoba oluisi ditambula yabaana tibadiremera ku ino aida yakolayo olwemba lwenga lulyawo lutyo mumbeera egyoliikoba bwamala omuwa amatu yakyusa
1: iwebe oluzira
0: muzetini nze edodoliikoba tide enemba yo general tije enemba ze nembera bantu bange
1: okay
0: nembera mikwano jange ngati nendo lwembanga njalwemba mumbera yona ngati lwa condition
1: okay
0: yes
2: nachi twas okay cheko ndokubuza ku like kind of what andika music nkali kubona ko bakali nkayikulira ku stand kali ngokola ku stand tidi ku
1: iyo to yenda
2: ku stand kuoza kwakola naye oba just to byenda bwene
0: muganda wange wizi nze ndi musaada mwembi ndi dinti endongo esobola onumira omuntu yena kobota ire mu obudogoli butya kobota ire mu bujogoli butya singa ngobo likwembe ekintu ekirungi kisigala kirungi nze nina believe ko banti endongo esobola okukuba esobola onumira omuntu nga wayitokoze stand kubani njidu kubyo wanonga tida stand
1: okay.
0: Ezira bikubyetirwa stunt ni chai wenjaye
1: the
0: last chance di mugogolo
2: ndio
0: tufera ne mbani njino dikubyo wanonga tida stunt
2: singo so. Sanga sawa yonga 28 kubya stunt meden ndi yabitawo
0: mzeti sawula ko banti olwe ene mbadi nakubita ku
1: stunt
0: echo tichiki lidizam
1: okay
0: chensoro okukukoba echo muntu asoro okukuba olwemba lwe lwavayo bulungi nga tasose ku kulimba limba bantu nti wano kino kiri wae nga kizira
2: ngatasabye na challenge
0: ngatasabye waluta yobute olwemba lwange lulitambula ebana mutandogeza byamu kola music mulungi tovuma muntu towemula bawe kobone ku
1: basebe ni banyabo tukali ndi tulazoke katukumuze mu second sindale ibiri satu inawe twira to premier linga akemba akayaka akafuse nsonga wane busoga katwide
3: uri wanja rocks up
4: tujani west Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Oni. Right now. Kumoyo.
5: Omurunji, era muwuliriza waifu w'olulango owa kinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio tukusiima era tukweyanza otuwuliriza nga buli kaseera wuti tukumanyisa nti okasobola otuwuliriza ku mikutu gyaffe gya online omuli Afromobile, MyTuner, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden n'egindi. Weebala okuwuliriza kinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.

0: obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wira. Aye biru wa ileviru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
3: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sira pia yeko aunt Aulsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Aulsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko aunt Aulsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko aunt Aulsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko aunt Aulsa bita ku note 7478 537 6 ni ku note 7478 535 2 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough owa buli kika.